0: afafa ni glotto gubunu metel ocha joglotto kidiglo toble gubunu ge krani tulidi itumo medunga nyoro kidiglo tobunu gi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotto alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabin le ninku igbaleku malayi mbi munu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udu ibusu inume malayi mbi ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yovu busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbi ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradan di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbigabu fanyabaro tu yuvo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fe chube aloboye chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tani ajaba na farafani
1: kikeshi anyi dolele dekachi amu eisona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto ewuno devirwe tido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister chi pono la mesenye ugbo diokoso ajato tumegbo mokwe lochi amashide keche yenkeke gmato devichio oji yo doko lochi amaton soyi lochi wi atonto mo one blo nene vio ayi konjichi gogo we washi nene botano we i agbe sokpe ono mi agbe mle nene dolele gbo obiokoso ajato tumegbo mo one dra uho gojo uho nko ken amuko mudo chime yi chikele nyoto ajau meidashi agbalelote enyi minister chikono na mesenyo ugbo kodo ya kamechi uko.

toble gubunungi krany chulidi ichungo medunga nyoro iji gulo tobunungi hany pa degi mu asabipere sonsoni mbimbunu mamutufu nsindume de achicha ganugulo toa alo akwadugo de gamanye anyurwa gawiji blagabunungi klanyi ilol maswa kabinile nlinunku igbaliku malayi mbiye mbunu mamutufu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganungi igbala kikparagi nasu ibusu inumaro ibusisi ibususunu budu ibusu inume malayi mbiye ganungi igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kata jangwa soro rwa ganungi mbiye ni malayi ganungi igbala misubana ganungi igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fawla fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bwogamal ibwardan di itungo mamata dun fanyi musubana masana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yivu busu sangusa magaka jangwa sorwa fakpel mbiye fe chuge aloboye chetema nunu malakal gani mbiye su meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tangi ajabali na farafani

0: Nasa international. Mbya khona ungibona nje mina. Ayi into ngamtshela.
1: Sorry.
0: Nanga kumunye. Awukuthethi kanjani? Nanga kumunye. Nizin.
2: Nishumfuze kana
0: umntwana. Ngizibona ukuthi ayi ngikhangwe
2: iphoza kana
0: no. Ngale ngale ngicela ngikhangela. Guys, I'm coming back. Ngizola ngicela.

0: subana afarafani loto gubunu metel ocha jogloto kidigu loto ble gubunu ge trani tuli de itumo medunga nyoro kidigu loto gubunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugu loto alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro nisiga balde bifa ni malayi gani nga igbala iyerwa malayi gani igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kata jangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala mesubana gani igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani lagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpani mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani igbala yayan mamela mo swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nsumo wala ba baro won atani ajaba na farafel
1: tikeshi anyi dolele de kati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ive vieto ewuno de viro etido ehwe amaton soba gomi apanto jita minister ti pono na mesenyo ugbo jokoso ajato to megbo mo ko loti amashi de keke yenke kegma to de vitio oji pio odoko loti amaton soyi loti wi atonto mo one pro nene vio ai konjiti gogo wi washi nene bo tano we i agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo obi okoso ajato to megbo mo one dra o hogoju o honko ken amuko mudo ti me chikele nyoto ajawu meidashi agbalelote enyi minister chikono na mesenyo ugbo kodo ya kamechiu

0: medunga nyoro iji gulo tobnu gi hany pa de gimbo asobe bere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to halo akodugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu nge klanyi ilol maso tabinle nlingunku igbaliku melayi mbiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma gata jangwa soro isiga balde bafa nimala yigani nga igbala iyerwa mala yigani igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume mala yi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye nimala yi gani igbala misubana gani igbala giyerwa yami jime fata gunobunu fawla fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbiye fe chugeyi alobwe chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mwesu atemi de ichicha ochajo aloto anyiro ichicha gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali gujiblegabunu ngekl anyi ilol mwesuwa goli mwabunu mebon nisimo wala ba barua nguona tangi ajabani nafala
1: fengi kutuzamo sobali wilebanyi kutuwe ya gandai urea unu botukudong minisi wei jonu toluda la fido meyo yone nisuri ya padenka unetama ngani kaluku unu botukudong nyike yone bihi uzamazizi pagao jo udugu holende ni dati tini petege sobali wilebanyi ya botukwe ya vala ba aguzi vinawake kunele nulurungu yenzi ni masugu mvinawake kulurungu pagalo hong kagalo laraga jo uba ranga gadana pakale ea ne batale pa hongule sobole zimabu ezize kumuyo trole paga jelo tagesi ya tikiwa na alwate dala ule tikiwa mbaga ule unibachel mizo wola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi weijon tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya badamnu nonipozi surudo.

0: togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zama zi pa ga jo du go holen den da ti ti ne pette ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba agu zi vena ke ko ne le no lurungu yen zi ne musugum vena ke ko lurungu pa ga lo hon ka ga lo la ra ga jo ba rang ga da na pa kale e ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis we jon no tolo dala fidi misuya adamno no position rodo
1: temi artibwe igba kilobetin di njoba tugu yari di afo arile onya omo

togu zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zama zizi paga jo du go holin den da ti tene pete ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba aguz vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo ni nisuru ya padamno no pozisuru do